Dito kita ni nga YFM. Amanais! Ang kayang! Harap kita ito perindang. Ato ya, ulat lang.